la ore talili kagwa. Apa nun? Ayos. Ayos. Enga nakatap. Bueno, sai bli batso le bal kwa kunak la ekcho chi batso cho ke cho chi ma chala ka khreru re. Bueno, no me kunak ne ba kuin ne ba ish. A ok stepan un ki ne ka khreru na kwa shte bal. Ki kuli Arin sa mitalamit ko ba na kyo ka isigwaru re. Chi na adan chi na usiru.

Il padre ishka wilaj kunile di ishka Sentosh panukiza raja magan ahmadre harukshya kwanke re Lah panonel kawa freli yalipat kaw resimbil rezim padus pambalet di ishka kwanke sa juam Kwan ishka shlan kanghele pa rezim panet di jahen kwan sa iskup sa di ishka Nashik shalan nakshiyushi kwan di ishka kwan sa juam Kwa akhmi di maga shahilal Nashnare pa akhmi di ishka lingkana kanan sa juam

Ano yung Ravingil? Komones? Makse, paano lehat sa nakis na? Andes, pandes si Manu Likwer, inak sa kokain, sasa. Kochen altinak, sasa, tobi chang. Sasa, kuy, manyal. Ta, kachan ate, lekasik. O ta, kabi. O ta, kanalibaris, ligit si Pungko. Sa ito, Ligil, anak wang koyeko sa Libiernes, kuklaku, rele po Julio. Rally kwa kibs kakal kwa kokob siya. Auta na? Nakanaw na klayas yung kestyon ng kilraklal kung nalikilal di rikinili siyang. Aksyonasyonal siya ni Ecclesiastes pa niya. O ka nang nakajilaw majali kwang sarut si Chot akarere. Nakanaw ko kang halag aksyonali lakuy kachek lain kwa pechol siya. Aksyonali nakningkaya sakli pechok siya. Laksak aksyonali nak nagyoran si Saki. Akeke uding ka naru takatye naking ka nagangkelak lihungong jonal nagangkelak. Chiskonele kahonal us yalpan mare lao lingka uso. O ka naking ka wansu tinggang katawru o tikakausah kwi. Moko bekpilta malak moko solpilta chi o sistaw alru. Li kwang alin saru chicho. Manya. Banak chisconil us aban lingka uso ano la us banak lingka kana kuang chisali us utali li rahom li Jesus an kiskochekuna kikulun sa ruji church kiskochekuna chisconil us kispano an bayal kuang sa ruji church na bali makelal bayal li akwa bes yoga chisirap disingile li prophet yoga israel li disipula solol Le apóstol Jesús aban li Jesús kuan naran ut mago kisieta na kuan ka eksa tok almag chuna kuain o chika ke chuna kuare na kanako ka kuila oli li sant malak ka kuila ino te nin solo mago kisieta in ka o gana na chena basut na chisa Jesús li kare lu kuan aran to kuan de na torre pak chuna bana ko ganda kutung ani hola Sa ito lahil at yoko chibeg sa likwak lahus kakal kasas kasba likwak saki onal rili oti. Tokpar nekes taliman. Kaya chake masali kaserio, masali kalebal, masali tep, masali kaning kalru tenamit arin Guatemala, malak sali abak tenamit aran sa este palakanis, malak akwiran Sudamerika, malak aran Europa, Malak aran Oceania, mali aran nakwi barkwi kwangkep lah Mois, manya Afrika, ote kwangkep jal chiks koman. Abanan lao nako gulak sana kanakwal ni Stereo Gerali, napek sa sbeni lok lah sul, lok lah takare nak nakulak toh. Sa kalansik tenamit abanan nanomesas peni palaw manya o nakulak to kung nakieto parkwi kwanchak lihungkung si tenamit o parkwi kung kechak lihungkung likomonak erchi manaklak erchi abanan Lak erci banyan kuan jalak par kuan sali kontinente asiatiko kuan sali kontinente afrikano kuan sali kontinente amerikano norte amerika sud amerika kuan aransa europa ut kuan aku aransa oceania Mayas banak tako abi arin kung kaya España chan as kwen Europa arin in Taliban Congo kwen Africa mayas kwen arin in Talian Filipinas kwen Oceania mayas arin in Taliman sakal sa Inglaterra chinge ba anjik Antártico Antártico o kan sakal bejal ko
O kanan nakabandyo si le kawingki le coach peningkil raklal kochin. Uta na kwan jo kochibal ut pichang rikini nasyeke chikokain. Lak Samuel.

0: Mesh Kamon, Esh Kwa Squids Inc. Kwe Wishipak, Le Kaosh, Le Nalep, Chirish, Le Chabele Silal, Le Teokho Chirap Inkil, Anahkwan Chirish, Le Khalkhokil Ru Adib. La Esh Le Choke Chakap Inkil, U Le Choke Chakwit Chakilpal Aran Salena, Barbikwan Katesh, Ink Aninawk Aruli, Kunak Le Nalep, Nishkatabiru, Katiak salishpen rakal liratin li Dios li profeta Isaías nashkultika chikunak maka chikunak Dios. Betyal. Maka chikunak Dios. Mani chikunak ho lachtyo tesiyom reli chosachos. Mani maka. Katiak tiyal naklitumin nakalchapcho Dios. Betyal. Nakachapcho Dios li katumin mare kwan jonal la o pe ya nakatia mak alintumin kasa salin ol pe ya nakakecho Dios nakakecho Dios mare li mashumon nakatieli la tur pe ya mare nakusuhi mare nakakeli shmai salire nakakesh kape pe ya chapamuko kape ta nakakere halitrau Mareli poh, nakakecho kadiosa an, chapantial no kosach, nakakecho kadiosa kwi hunakli kaskits in, atiak, usle narinta kwa inak irtesingle na kwa ye chanko, eno kosach, usle na kwi ta kwa ayosa in nakpanu, nashnau, na ekak chanko, nakpanu li kangel. Aruna kapano na kakecho ka Dios ut di kakwa na shiki ut salishpera kal na shenak maka chikunak Dios ho laat lakpa panel na shnaw nak maka chikunak Dios hunak kwili Dios o ship chiripil apan hunak kwili shkwankilal di chukwa pe haan lakkawre sinel lakupanel lakwin ko presyom reli chosachos Lihunchik aani kuba Jesus ho akolol ke skolun resho skol odi santil musik eh ali rosh an lak eol kakuple sinel chol manichik makachi kunak Dios yalla ochi kwan kokwi naknaka wai chikun in Dios ah haina in lin Dios la in kaka alin Dios li sa eh Anch job disiom li Dios an. Ali lin Dios ali zul tak ah. Li zul tak ali kanakil choch. Job disiom ah kwili kakwa. Ali Dios la in hali ni ma bianan. Li ni ma anch job disiom li Dios. La o li hok e alo li job disiom li Dios. La o ralalsk ahol li Dios. Bellal. Maka chikunak chanchan salihun kaplal taakwil kwe kwankep kaplahu chialal kaholbeh mare kaplahu la kwalal mare kwankep kaayip la kokal mare kwankep oship la kokal hatyali harubeh anilis chukwa eb anilis chukwa malichip lichukwa beha an lah lis chukwa an kwa manuel bechar katia chukwain lichukwa beha an kwa manuel lis mama an kana mari Li shakil ko ba Manuel an kana mari ash chukwa apps na app li alalk aholbe utep chis kunile li alalk aholbe hanep taklam ile usman li chukwa ulisna huna moko truk ta te chepe ya la kat kolej ki mama ut mukush mama ta wai jak limpo pa ut mukush papa ta pe ya ja hurina le kus la ulak pa panel an herirunak tentot kanau nakhun akwi li Dios li kadios chanchan ni kishche beja li kwan sala posh li tumin ya shinche bayak beja la chanchan ashche li kawa Jesus repla parisei shikere tal beja kakwa matruz kake kamayek chiruli che sali artal marajak in chanke beja kuti kere karu kishche li kawa Jesus rep amamak chakke hunak li kalambu kwai chanke beskam chak li kalambu ane kalambu kwan chiruan chankawa Jesus rep César. Bueno, que emak re la César, li re la César. Ut re li Dios. ¿Se quiere tal? Inka naru na katyuk, inkanaru chanchana kateri kinle tahuni na lep de katsekem ksali kotroch tak eba yakli kenk tak eba yakli krem tak eba yakli kes tak eba yakli limol tiat katiech kokain mezcla na katia sa kasanati achu rikili kakwa inka kwi reli dios anak li dios sigunili kina karali kakwa charak kakwi an mani chikunak tento tarasa shpen chikunili okanak na hiyeli kawa jesus na kikere tal parkuan li shpen li chakra petya kipatsa kire anak charali kakwa la dios abibas Chara likakwa la Dios. Ah, hoketa kwa machan ka. Tatyo ka hosil nang techikrikin machan ka. Mambim ila kaku hinka akwi. Chara likakwa la Dios. Chanchal, karo. Ametsew. Chanchal analeb. Chanchal akwam. Chanchal akaush. Chani. Chara. Muko tata min, muko tata kut, muko tata tata teril tarahti. Chi anchal, o sea, con todo nuestro ser debemos de amar a Dios. Y solo tenemos a un solo Dios, que es el creador del cielo y de la tierra. Ah, bueno, aquí está. Ah, ali tentot tentot kil, ali tentot kanau, ma ni chikunak li kakwa. Juna kwi li kawa Dios. Bueno. Anlish kapi sa lishmen akal. Japan sa lish olopan kini na kikere tal. Lishmen, erikin di siya pili silal. Nahk amari. Ha? Nahk amri sa kwi. O kanak li kawa Jesus sa lish pili silal. Nashtyeli kalho kiro atin. Lishmen aan chirish lishni. Atiak li usip si kalho kiro atin ain. Aan chirish lishni mahkwal kwan kilal lichosha. Narat na tiye, linahek li parkwi kyo chikoy peninkil anakwan li kawa Dios. Parkwi kwan li kawa Jesus anakwan. Parkwi kwan kakwi li santir musik eh. Parkwi kwan kep li angeles. Parkwi kwan kep li sant anakwan. An li kawri simpil nahek medyal chok agwi chok kwi uchok ke chakahunilo kwing ut ishk ning ut kok. Ain chok ke chakahunilo mukutruk tat kache ain ka atana lain mukukwe tana kakaan ka lain ka kakaan ka chok agwi. Apan tento anakwa narin kanaw rilpal karo chokosh kulpal. Arin sarul chichosh. No complete kikin limaus. Panak limaus kwan kikin. Eh, limaus kwan sa katyang. Aha. Limaus han panak isi chakle sa chosata ikwil. Ut arin si kikin kwan sa ruchit. Hokanak no ko rale. Hokanak nashmak kikin. Lipar kwan klinarah li kawa Dios. Lik aruli nashkot chiku li kawa Jesus. Limaus mukunawulak tachiru. Hash panak. Karush tiye petyal, salishpen li nalep, karush kultika. Chirish li akwink. Ha? Chanchanak shat aw laat kawa. Ha? Shat aw, shakwaw li churweb li kutan na imayo. Shnume, li po shnume. Shakwaw li kal. Petyal, kal shakwaw. Wag, ay, kal. Kal na, eh. Ah, bueno, karush mokchak. Karush mokchak. Kal. Ah, bueno. Mukos chola ta chakunak lik ish. Mukos chola ta hunak li cha, pejan ka. Ishim shak esat och. Ut ishim tento da el. Chapan lipim, atyak la o, hot yokos ke barretal. Likawa Jesus aan narraw li cha il kikin. Chanchan, yo coche la pinquila na. Juan le sintié chican, li Dios juna que. Cartioran, shkut pal chico kakwila in. Esin kokal kakwila in. Chine pap kakwila in. Chine ra kakwila in. Chankai le kakwa. Udima oscar una siete. Kuchalta, kuchalta, an shik na katril. Kuchalta, muna, okana kana kasten. Mukuchalta na siete, okana kumuna kasketa que li barquana kapasre. En la in sitin kaket kumpat, chan lima os. Aha. Ah, katiak chanchali chach. Mare, kwan chirish kwaribal. Kyo li tihok. Jolity Hawk, Hinkana, Pa, Minkana Kira, Hinkana Kira, Quankaran, Ut Arana Chinalika, all Arana Oklimaus Arana Oklinka Us Nashihunak, Ah Chanchanak Liti Hawk, Chanchanak Mukusta Chanko, Chanchanak Liratini Dios Pemak Abinabano Chanko Nakatia, Akli Alish Okchi Aukaran, Limaus Antos Maretula Kunakli Common, Masichal Panla Tulpan, Chaman Marechal. Sulak kunak la kwe skwibal siyan, masulak, masachal puti komonay. Ah, abyanan, ah, uslinaan, yosan, arang skira siya kay mamalain, arang king amli likwas, arang kiskirti siya, kachanak ya kunak, limang kaas na lep, lak sinatsa. Ut karus katila o, tiyala kwe, ak yoko rak sira pinkil, liratin di kakwa anak na siya, kakwi lain. Manichi kunak. Hola, tiel rela, la Moises. La inchan. La inin. Ut la inin. Manichik. Japan chasash kawa kunak li chahel sash kawa li railal aknuko blum makshonak sa kumbakal. Ut li kakwa karuna che katiak chanchana kak eretal sa li komonil. Naknukolak sa li ermit rahlal duming. Naknukolak sa li tihok chirin li kaplal rahlal ebon. Masyaka hunilo tabi no ko sik chanchal kachon. Masyaka hunilo tabi sa kachon nagsoko maring ka. Maritio ka huskil, maritio ka chakilal, maritio ka kakail katiyaj ko kayo. O kanak nasyeli ka pero kakwa mingka tabi akpapa nila bain. Mingka tabi ni katishpa, mingka tabi ni kekwakbak. Mingka tabi ni kebichang, mingka tabi ni kechapasing, mingka tabi ni kecholupang. Ming katabi ni keskele kawa ni keskele akong siya kalilika. Kawot ng kamay. Marte kasi. Marte kasi. Chika hunilo kwan kapal tilas. Chika hunilo kwan kapal tilas. Chiru li Dios. Chiru eh de kaskets. Aung li kakwa kikin. Kwan liratin kikin, nakalnaw sa lubangin, kapang kwan kapal tilas. Kwan bar nuko til, kwan karun at iloke, kwan karun ka nukos kishre nagtopek, chirish lika. O kanak likawa Jesus kishere bikwin kain, kanap umake kwan naran. Kikip kwan sa kwipas. Ik kwan lik ijak ut kika kwilipim. Ha? Ajali re. Chanchang huli kula alta kwil. Kana wak kwan si bayak kwan kaya. Payak ribaran siyang ko. Huli nale. Bejal. Payak kwan ribaran. Kila kwan karut panu siyang ko. Di kakwa kamana siyik eh. Rila kwan ka. Kwan kayo kwan aran. Tuktulak siyo nalil. Aran. Tukaran to atin. O kanis kumon, kaninaw karoon ni Kachela, es chirish li spend din alebay. Karoon ni Kachela at, karoon ni Kachela, karoon na Kachela kwam li naleb li kaus. Pajan, matkik li pim kwikin, marakta kik li chap ilal kwikin. An, lao kwang sakapen. Ikunchik li khalhokiru atin chirish li mostas. Mukunim ta li tiyak kachin. Katiyak li atin li nakabim mukushki alta atin kwi usip sakal. Petyal. Li mostas aan li atin. Chinaminin kwi. Ut nim nagsulak. Petyal. Maris katikip si kachink ut soning kang. Ut nagsoning kang nageslat sakrip di komon kikin. Petyal. Spanak la olak angel sa lisant iglesia tak eretal at yal siyang kirucho ko si perising. Pues ni que chali komon chala kwito sik cherish kata keli kawa Jesus sa komonil pechal. Bueno, ana ini nale. Junt orol chimostas. Ut hun chika kwina cheli kawa Jesus cherish li halko kiru atin lishtu li pan an li levadura na chimangresa kashan atin pechal karu kispano li ishk. Kisik esa hun arob chik ut kisipoiru chanchan ali ni ke ruksi eplah panadero ni ke keretal chena minin kwidi chena tort okil ni ke chena toro paran ut na sesk esa li orno sipo jakiru pedyal sipo sinet na sesk esa na sesk ni mank. La oakpi ostrak nak kamana kila. Etok eok sail renak tok ik. Kakak kila in kakak kui kui bakoh kusi bakoh kui kam kokanta. Takak es sail, ha? Kak es chu, chu, ha? Ant kak esa sholep di kaskis in nak tintote ok. Tintoto ok si ni mank in kakak si nok tiyo ko in kak ni mank li si tenamit li Diyos li kwang chiki. O kanak li kakwa in kano korati na cha chitik no korati na pansa halho kiro atin. Tabiru. Ute bi solom ni kes cere kakwa aban anak kwan kwan ko kahones solop cipu. La lina aucan li chapil an li Jesus. An li kawa Jesus. Ut par kwan li ijah an li ratin. Li ijah a an li atin. Katiak masyarakat ratin ni Dios es komon. Masyarakat ratin ni Dios. Karusye. Kokana saber. Mar kaca pasi cukup sudah. Cangke di komunikasi kengke pok banyak. Mar masyarakat eh kalau sih mahu naik. Terus mukus lebih ita. Dijah mukus tahu tasna. Ah, pero li tikti. Ah, li atina ciri sih di kas kids in. Li cop ang atin. Li hop ok. Li cek tanang. Ay, an mo kota solta? Aran si kwangkat. Aran si kwangko. Machaham, banakali kibah pimaan. An mo kot solek tatra. An mo kot keta akwara. Katiyak nakyokat si sarak ikaran. Chunchukat rikin hunak lahakwami. Kapiro. Machangkat tabi. An nakyok si cholopak li atin salasik. Chalakwara. Chat ok siya pala kulal. Mila tu nalish. Mila, mila. Chat ko kla siya pala kulal. Chat ko ay... mi amor, siya katre la kulal. Mas, mukush honal taan. Ang chinos la ko. Ang chinos la chan la kulal. Kuli ma siya kaila. Kaish, come on. Lok siya na kaya, shht. Kimo kwa, lok siya na kaawat yun. Jolis chorob ang kilra tini Diyos. Marino ko has ko taran hulmasak ela kasik ana hulmasak ela kasik ana in a tilo onakikwe. Jochi aw kli kakwa utli chosh arutiosh panungki. Kam singkil li chapil itya utiochi rok singkil rikin li chip ahpi. Ut parta shikli pimain, parta shikli katyuam sa hulikutan, shikli kakwa shik eretal, tapak mang chanta kut mang salisham utaran tarakel. Shik eretal, tus anakwan tiyo okchis nalipankin, naknukulak salikomunil, naknukot sakon saliratin di Diyos, ingkato kwarkis komo. Shpanak mukureta kwark nak shoko, shoko re nak la kikin la ota awkli kakwa. Utkwish awgli kakwa kikintin to ta uching. Ingkatya kakwish kwa picha ka ang Diyos li Diyos. Hokam ang Diyos li Diyos. Ratin li kakwa nimla lo alang kakwa Jesus. Yo, sa tilan. Kwa pila kwa tin ang Diyos akwish. Ang Diyos ang kire li Diyos. Renak takik. At sinateng at kakwa renak chikik li atin na rin sa likwang. At jire. O kanak sa shrakik siya pejanak li anikwan shik chi abing. Ut li maka ishik? Kaurut paano? Pus maka.
1: Encuentro Juvenil, Sector San Pablo. Este 26 de julio, desde las 8 de la mañana, en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, Zacania. Las actividades programadas, dinámicas, cantos, dramatizaciones, rally y mucho más. Cordialmente invitados, la juventud a participar con el tema El Regreso que Siempre Espera. El encuentro juvenil se va a culminar con la Santa Eucaristía, que va a ser presidida por el padre Marcos Tomás Velázquez, Salesiano Don Bosco, desde las 2 de la tarde. Santo hay que ser feliz. No faltes, te esperamos.

Abadishi kreli kakwa lichab ili sila lishkabi anakwan. Adyo shakwe at kakwa rikin lakwa tin lityoko chirabinkil. Rikin chankiru nakla at takwa naktokwang chakwe chaku. Chaku ilikamak mare toh mahi nakatabiru lakwa tin. Mare toh tyoko shkeba lakwi chikik likibiru salikachol salikachuam. Chakuy li kamak. Anak kwan nakatike nak aru li tintot kakul sa shrakik li ruchit or. Kwing anak kat kapi, kwing anak kat kapa, kwing anak kak echu uching li barkwang li nakakwaw sa likam at kakwa. Chawakwil u chwateng ani. Santil musik eh, chwateng ani kstap maliru li atin ain. Nak kwangko hunilik krik indis ni mal li shraom li dios chupa ber kanak chwateng adi kat kakwa chakui li kamak ins ama chakwe chaku salim ben ut sa shbenep kis hunilep la kwa lalak aho li shoro bi di shoro shbeni aran toh salish kong kapal kosh kati kwanak nakwip an li kach os panchokat siyebal ke nakakwila at di atin di skabi cistaw da saks na ah sa di chab il chot han li kach ot ay nakabantyo si chakwe chaku sa skaba lakwala li kakwa Jesu Kristo o kanta siya sa skaba li Dios chukwa pek kahol pek santil musik eh o kanta siya kapantyo si rej kunilesh ari nakarak li kakangel to hulah kwanko erikin rikin di santil mish

tirakpal ispanong kili nagtaklaho chan giruak kuna katao sa li misyon bayan nagnapalip li komon nagnakuan li misyon napali na akhikli na kuan rulaning kil napali ilakas kaysin napali kapali na kuan chak lishbening kil abanan nagnakuan ishtokpal na alipahin li ishalpali katyuam li ishtiko presingila katyuam aran nakuan li chakilal ba nakaran nakadyara kuya kakela o kamagis ano li apostol o kakyala kis kapano kis kakutaran kung okting kokik maka nakataw uchancha nakiyain li nakakula o salikadyuam na ke nukukwitok nakadyog sa spetspal nakadyog sumengilip marili siya ulak si katinangkil uli siya ulak si katinangkil kamali at kakultiyom sa likakilain moko rahomet tali siyobanggi kung nakachakilal moko skebal moko kakebal sa si chakilan nige ulak moko kakwitspal ta nige ulak eba nige ulak si siyechinkil lityuam hochangiru na chile Jesus linalip hochangiru na rakhli kawadiyos ana ali nige ulak si siyebal keba ba nan sa shkabali linkarak balsh banu ishkana bangish banu kin li mareli choko gujak li kachuam li choko chak shkiuam in kin noko ok chak chikwe chok noko ok chak inkay chishumen kin chi moko hokanta bijan wapan inkana ko kana chira bingil sa shtak sa shrakik li si elish apostol li jesus nike kana chira bingil unike ispanu li parkuan nak taklare